0: kita nang rubung teman batirku.
1: Wong rubung batir kok ora ngerti.
0: Mbok yo repanu yo lo. Sum yo.